good morning e tatu ti sta ta kukare ne khono ma tu tatu la chu ko te ko tu rmi chu kare mo tu tatu pia ratu welcome to our hearers to welcome to our to the radio or the voice of the Kukanis another 8.5 radio 2000 fm welcome to the voice of the Kukanis good morning to tatu mama mikaro tu pu i mo te pia ratu ya ga mitike te chu no ti pu pu o no tatu ka to to ya khono ngo ma ne tu tatu ratu te te no giro te tera maki te karo no mai ko to kiora nai ti pupungi te no giro te tera tapukanga if you are hearing our radio if you're listening to the radio the voice of the Kukanins 98.5 good morning and kiora nai te romo to te tu te no te ngai nganga me tiro to ko to the office me tiro to ko to ngai ngai tapuka auri good morning i te pupungi tatu ka to to e karo no mai to tatu rachu i te pupungi nei ti a chang nei ka agtang ye ta imene no ta to e imene aka muri te ti mi ti tu ti bo bung ka imene papa ata to imene papa ata to ti bo bung agar mai ka chagi mai ki aka tang ye ta to imene e o chi re ra me ta to imene ka agatang ka ta ta wo ju ta i ro no ta to e kai vai ro na ta to i ti po pung ni akor ma ki mai ki kim mari ye ti imene imene papa a bene ga karang ma te tanga ta ai ada wa ta tu di papa gu ga ren ta tu a ko ma ki ta tu ha me ti a ti imene te nga i ha ti a ti ngo ti ngo ti imene it is finished te imene te te tu tu te a yesu ki runga i te sa ta ro ko ma ta tu ti imene

Tuesday the next week. So this is the voice of the radio of the Cook Islands, Radio 2098.5. Snorir agarongo ko mai next week ite totato radio ate Cook Islands. So agono kono totato orang ite aura agono tato ke topa kire tete baki ite totato anu anu e tomo ni tato kapure tato ite tu e Yehova o ko ite tumo te kaujo tomato ni agarongo e tika ya ko ite mitu atapu. Ari ki mai tama to puri no mato no tis tanga ta ku ka ren ko tsere mai yo mata yo taringa te mato ta pa karo mai tama to puri to ta pue ko to mua ya mato ko ko to muri ya mato te paru ya mato ro ko mato ki to pati to te kino tika ya ko tama ke tu tia poro na na ya ere re ke atu te pe te te o me ki te ko ya mato te mua ko ya mato te mo ya mato te tanga ta ku ka ren ni mito te ora ka ri mato ki mua. Thank you ko no te pia ra tio ta we te ora mo yemai ki mato e tanga no mato no te sanga ta ku ka ren. Thank you ko to te mito ta pu no te ora mo te ta juru mai te to the finance te sponsor mai te ta juru mai te te to the pia te ra tio ki re dire ri ka te mito ta pu na we aka ki ki ko to ra to pocket te mito ta pu ko to ra to kapara ta ta ra to penka ki antu te mito ta pu ora ka ki te mate pai no le te mito tapu thank you kato kato ko riro te ratio te mito tapu e nga i ka kiti kiti nu changa no matu ka rongo no imene ka rongo music e aka mitaki i ya ko te mito tapu no to matu ni sta ta ku ka rani no le te vai tura te vai tura te ata matu ka pure ka pati ki ako te me te kori tai ri ya matu te ka tau no matu ka ya ko ka pichi mai ko te re re te ta matu pa changa i ro to ya yesu misia ko pure matu ki ako amen.